0: sini dah aku macam tu. Kalau mana ni, dah ada ni, dia ni kalau dia ni kalau yok ni.
1: Thank you.